Eno ti bi biara ni wa e betimi ni mi adi Ose onipa bɛn ni oyi ogyina Nyame ni nipa ntam

Ja. Emre Santeni. Enifi Santeni. Hey, honey, aduma. Kuma Eja. Eja. Emre Santeni. Osia yue wahini ufatawo. Wahini fatawo. Yewe wahini fatawo. Uyesayo. Ewe wahini fatawo. Papo wahini fatawo. Ah, wahini fatawo. Uyesa. Eradi wahini fatawo. Wahini fatawo. Jumeure. Wahini fatawo. Ah, Jesus. Uyesa. Eradi wahini fatawo.